diye mani amkwa wabini na sumu ya hawa anukutona ofata anukutona ose ne nimna iti opini kuma yeshira ni dekron kron amen.

me ma boy ni mpo won so ye wa wale acha aye o se we boy ni na wo tu me ngo me ma ni friend na ti so mo bra won kura po ma na me ma su ti fo ti asem me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba mo.

na Zion ka se awradi aja na awradi re efime oba re be firi ni ba akopa na ni yamre sise no ye ye fuma ho se yamre be firi for ah

mene siwu ye mi ni yaba yem jini ndi oyo nyamia osu sani pasebre e ha u nina ye ni diya jebe na ufemu ne gwa ni tumi nye e ha upe na ufemu ne gwa ni tumi nye ma ufemu.

0: Kunamo bro, ayaw sama.
1: Adung ni mo bro mo ayaw ma.
0: Kamu bawa ini mo.
1: Eka di maya bre yo ma. Kaya mensi. Kaya mensi.

bebere na nsa so obasa na yesie no no na awoma ti a yesie yesu so no enko ko bi kina obi sa sa brantia ye ko ni ya ti se so obasa na bo bo die ko so na no bo fu obi firi ochi be ka jo nse she ana na mo ri ati ase fo wo fu mi ya mo ya so ye ofo no aso ni oni a lucas am pa ti a die no na as I said, I'm going to run your city. I'll be a

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animonyamu apuye wusa. Na shre, isum bakata asase so, na isum kabi akata amainso. Nansu awadi bapuye wusa, na nimonyamu abedede.

0: ebirimonyame ye kawa ana ne sha wonsa na eduru ba bi na so oyi ni jafia na asabato na yendia yesu nyame ya watie mu
1: yesu.
0: I know

ama na siwu ye mi liyaba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e hawu nina ya nidia diya bena ufamu ni agwadi tumine e hawu bena ufamu ni agwadi tumine mawu